li ak kon ke li ak mo ko bele li skon shakali li sali mo ko mal ko kana ko li to jo kana ko li to kon ko se ben li ro chi cho chi kyal ki ak ak no me li katu am kama shinke to ko li ak ki di chak pe kyan ki la or ki shqapanu li us to khrik ina ki ben li qak to shqatelik arush qapanu Spanakwe la orat katera kanakwan la in mukut kwek atachik kwitarak akshin ka mukut kwek atachik ink aishkos kitsin. Spanak joko chira pinkil nak chishkunile likwanke sa josha chan utlikwanke rup el choch tan tesh kwek ip rip chiru anichak u chiru lak e chare likat yu am. Aan li Jesus likish ashru likam toh chiru antosh katye li katyom li kapanom. Shpanakrik in li kakwa Jesus. Li kwa Jesus, chochik angelak. Chochit rapahik anak kwan sa li chushabi tiyal. Pagpi nak chochish kawari singkil na pali na akhek chokre li hunghong li ralash kakul bi tiyal. Chanru chokush kawari singkil. Kip arin saru chi choch. Shpanak shkapi. Toh rik inak kwe shpen li koktosh katye li karush katye shkapanosh kaskitzi. Mikak osh la tarah nak to kam aran tarah shor ka ink a to kwan li kak wak li hek wat to shkak ul qib rik ine li kwan ke sali chu shabi jal ko keb li akshe santo te shkwi e bak kwi ri ba ut ko tsak kwi to shkak ashte si pe jali ka chom li ka panu mish kwas ki tsin ko kana chinak sakat o la nak kwan mare kwa honal chinak le cho li shkwas ki tsin Maring achine kik osla li kakwa. Mara achik li re li rochi choch na shik kwi li cholek apanan ning ak. Kasik ak pan li parkwan li narah li kakwa. Renak sakun li onal. To ulak rik in li kakwa. Arutosh kak ashti sik, arutosh katye. Aran maring achik to ruok chitik tiik bejal. Arin sa rochi chotok naru na katye li kakre rut kakshje pal. Li tik tiik bejal. Apanarik in li kakwa mag aakchik mukmu karan shpanak kutan sakin kak chiru li katyu am chan rush katin akib arin saru chichoch mashkara akib masho ushtanan u mashkatin ayib li kaskits in li ushtanak te rakhru li kwan kip jalakpar li kwan kip salira ilal li mag ayib rutuchnal li mag ayib shaklik arure marikwar arukhela obi jan charu joko tis kwats balerik ene lika komon ho anak kwan kwan chik li compromiso social sa li kak ale al bejal ak kwan chik li kash bejal resh na ak atya khola o li khoni mal khot enalina dina ala sa kach ol shpana rakhlal sa shraqi klipo bejal nakak ali khamayh arokh ean kilaon ko ting anja anjalil kat oli li ting aan nasik chokreb li kakomon li ustanak te rakhru kwi joko chis panung kila in bejan antyo shere la es li hukong chikomonil bejan li ak jo kesh chis panung kilik angela in rik ineb li kas li kits in li ustanak te rakhru shpanak ni mak li kak ak among kil rik in li kakwa jala rin makit kak uli kak ak among kil apan tukrik in li kakwa tosh kak uli kak ak amungil kwi joko chis panungil kat inak li ten ang li ustanang kwi jal ko spanu li kakwa shul ustana eb chakiru li kwanke chak sa raila shk ertesin chak li kwa Jesus jal la oink a toruk chak ertesin kwi jal apanan karu li toruk kwi aan chis kam ali ratin li kwa diyo sirik ineb li kwanke sali raila li ten ang te rak marik kwan kwan li shnimali chak kilal karu li angeli ru kwan sa likapen pejan angeli rulish am aliratin likuwa Diyos sirik inep sa lishkong kapalip kukan utan nak liratin likuwa Diyos dinashtike anak kwan angeli ru kwan sa likapen anak kwan lishrap alkit wiing anak harakit pejan wiing anak ustana kuchik kuchik kipilkit ki marikak wili shik ilok marikak wili litsek tanang marekok pilis kakaling kili kach kapan ing kapan karutos kag ulpili kag ak among kili
Mikakoshlanak arintarah narake chishkunili railalik arulit kakul ink ashkwaskitsin. Tohpanak to kwakli kwichik sa chityosa hunlikutanli kakwanak tishtot chakreli. Reli muklepal te kwakli chak chishkunil. Shek akshesuki. Piakso kamak kwichakunilo to kwakli kakwichak. Kwansa kapenish kwaskitsinak. To hrik enak wilis tsumali ketos kate li katiom li kapanon. Hokan otanes kwas kwits in. Anak kwan li toh sach soko bityal. Lisha tsut eik wichik, lisha kanap lik angelak chiru li kakwa. Naulak li onalak, anak kwan akwit. Kama nas jeli ratin li kwa dios aksia kula at li toh chokat chikwark chan. Kwaklin sa shtiankep li kamenak chan. Utsa bentak utung likrista. Pero kila okwi joko chistel palika e joko chistu aminkil liskutan sa keng likakwa likwan sa likatyo ambe jalis kak ulsak sa likakubi. Charo ta sa kenok li Jesus kila o tokwan li lihos il tokwan li etil tokwan lik arulin narak sa likatyo am matahak utung liskutan sa keng likakwa. Matag utong naklikakwa aan likutan sa kensa likatuan. O kami nakchikapano ko ibliparkwan linastili ko ba San Paolo nak hunakakro likat orbit yan. Ispanak chap ilako chiko chiko ilki. Wikwan kip na nalikakomon lito isiktana. Wikwan kip na nalikakomon lishik ito iril apanan. Mukula ako tigwitsik chisekta ng gilip chisik chiril palip inka. Tsaka patsak palikateng chiruli katsosayil chikwa renak anak kwi tosting pa. Renak anak kwi tiskut lipe chikuli kakwa spanak li kakwa tiyo tiskut palipe chikup arkwan tentolit kaka. Tiyal nakak chikla o nakasik halang halang chikli kape li nakakamling aus. O kam eskwas kwitsin. Ana English ka prakali ratin li kwa Dios li kakam sa lehong kapal ut chiro li kutang domingo arantyo ko tishkutup ang kilkip sa lehong hong sa listantil na akik li kakwa li nag-eman kwilish lokal aranakwan li pichang aranakwan li tihok aranakwan li tsamang kat amak bilik arut kakre li kakwa Pitok mag a sa likat yu ang li ustanang katsamak ituro likakwa rin na kaantish e likatso sa hil na li. Kapat ak likatso sa hil na li pre likakwa rin na kaanak pitish keke. Sa likakong kapal tento tutiko. Hulah, hulah. Kwi kwan li railal, kwi kwan li tiyakil. Kakanap ak sa aru likakwa. Spanak chishkune la rin sa ruchicho stakul. Apanang kwi kawak likatso rik e likakwa. Spanak likakwa haan sa kalak ustang unlistol. Hukanak kwe usip liratin likawa Diyos linakak Amerik inzalekong kapal sa ilt o likil chokere. Lishik et ol chirapinki liratin likawa Diyos abanan chokre likatyuam. Chokre likatyuameh chikakong kaloin. Hukanak likak uspal na spano likakwa. Utho kainas kultika chiku likawa San Paolo. Chikanawak bishrap alikatyuam linastikhe likakwa. Utkanawak akwiril pali kasutamish kwa skwitsin. Ispanak likakwak ako na kosra. Narustana ako na shkeli loklaka. Chishkunin na shkeli sake matuhak tachik loklak awin likak alis uchi na nakwan kapantyo siyakre likakwak ispanak makachin di shiraom sa likapin. Ustalaon ko makilok turu likakwak apan likakwak tokwan di shkuyum sa kapin na nakwan. Hukanish kwa skwitsin kwa ushibli loklak atin. Liskape, chiruli loklako na lain uli kakwa tasak chikana kirik in sa lehong kapal. Terkusim ilak tasak li Diyos chukwape, akulpe, uli santil musike, chan chakruz estiklakik anakwan utkunilik hong e kutan hokan tasak. Naksashkawa li Diyos chukwape, akulpe, ut santil musike, hokan tasak.

Oh, Kansakal, good morning! To karang kawa Luis Cho, di sumating ka na Ophelia Ball Pop. Utep, liralas ka kol, to karang las tortugas, yo get si kabing kil, bantyos, nakneke skulon si kanamang kile, ting, good morning! Kung kung bajan na skel isteng li kung kung li na oken si skambal tesulut lang abanan bantyo sre bantyo sre is manak toh choko manyan bantyo sre li kumon ng gesta na takla chak de sila nakakse kulon siya nakambal siya na sek kwan si skamis player utaan li na akman kumon is manyan kam tesulut lang akwikin Cuando se regore, si o coches, casbali, cutana, coye, vaya el viernes, obsca, cal, relipo, septiembre, vaya. Abanan, chichico, chichinacho, vaya, cochique, li, junchicli, domingo, chirisana, chal, li, domingo, malagnegue, chal, y chaman, re, li, ulanin, chinga, vaya. Sa ito ni Hilo Chokre, chan, kapya karun na siya, kaya kapya karun na siya rin di lis audio li komo, di nas takla siya, kapya ko na kinka, kapya karun na siya kayo.